Taga Campos, Talavera daw po, sina Violi. Yan, salamat din, nakikinig kami habang nagdadamo ng sitawan. Sitawan to, tama no? Una ko palang nakikinig ng programa nyo. Dala ko maliit na solar radio, kaya try ko mag-greet dito kami sa Barangay Campos, Talavera, sabi ni Violi. Antabayan ang po ang hanay ng ating mga balita dito pa rin sa 1-1-8.

0: DCX on ang Vanguard Radio Network ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin sa kabanatuan at buong kapuluan, ganap ng 3 minuto makalipas ang alas 8.
1: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng 2 araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag-4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
2: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: Muli po, magandang umaga mula pa rin sa silid pambalitaan ng DZX on. Narito ngayon ang hanay ng ating mga balita. Iniipon na ng DOJ o Department of Justice ang mga sinabi ni Senador Robin Padilla sa naging papel niya sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Nitong Martes, tinanong ng mga reporter si Justice Secretary Frederick Bida kung bakit hindi inisyuhan ang subpoena si Padilla kaugnay ng putukan sa Senado noong Mayo at 13 at ang pagtulong nito sa paglabas ni De La Rosa. Ang sabi niya, marami raw silang inamin at ginawa. Ibig sabihin, ang kanilang panel of prosecutors ay susubukang pag-aralan ang lahat ng ito. Nauna nang sinabi ni Padilla na nakiangkas lamang sa kanya si De La Rosa noong madaling araw ng Mayo 14 dahil wala umano itong masasakyang palabas ng Senado. Nanindigan pa si Padilla na hindi pugante si De La Rosa at hindi umano niya matatanggap na basta na lang natin tatawagin ganoon dahil sa sinabi lang ng dayuhan.
2: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: Naglabas ang Sandigan Bayan 7th Division itong Martes, Mayo 26 ng Precautionary Hall Departure Order o PHDO laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating anak kalusugan Party List Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. Pinagbigyan ng korte ang kahilingan ng Office of the Ombudsman laban kina Marcoleta, Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Barrias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray habang hinihintay ang resulta ng preliminary investigation sa kaso. Naharap ang mga ito sa reklamong plunder o pandarambong, indirect bribery.

0: at umano'y paglabag sa presidential decree kaugnay ng pagtanggap ng regalo ng mga pampublikong opisyal. Kaugnay po ito ng umano'y 75 million pesos na campaign donations na natanggap umano ng senador noong 2025 midterm elections na hindi na ideklara sa kanyang 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth of SALEN o Statement of Contribution and Expenditures. Nanindigan naman si Marcoleta na kung ang intensyon ng mga kasong ito ay patahimikin siya, ay hindi siya mapatatahimik.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Patuloy na ginagampanan ng mga prosecutor ang kanilang mandato para panagutin ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pang akusado sa kaso ng mga nawawalang sabongero ayon kay Chief Secretary Frederick Vida. Ito ay kasunod ng mga pangamba na posibleng makaapekto sa kaso ang pag-amin ng abogado at ni Ang na nagbigay siya ng pera sa mga pamilya ng mga biktima bilang tulong. Giit ng kalihim, hindi nakabate lamang sa testimonya ang isang kaso, kundi may tinatawag ding object o real evidence. Itinanggi ng ilang pamilya ng biktima na nakipag-areglo sila sa abogado ni Ang. Si Ang ay patuloy na nagtatago dahil sa kinakaharap na 26 na bilang ng kidnapping kung saan naglaan na rin ng reward ang pamahalaan para naman sa pagkadarakip sa kanya.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Kinumpirma ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na nagkaroon siya ng pulong kay House Speaker Faustino Boji D. III sa isang casino hotel sa Parañaque City, Camaquilan. Sa naturang pulong na dinaluhan din ni Senator Pampilo Ping Lacson accidentally, ay pinanukala umano ni Speaker D ang charter change. At isa sa mga napag-usapan doon ay gawing regional ang paghalal ng senador investment nationwide. Sa prosesong ito, magiging 35 miyembro ng Senado mula sa kasalukuyang 24. Ang detalye ng naturang meeting ang naging laman ng privilege speech ni Senator Amy Marcos noong Lunes, pero nilinaw ni Soto na hindi siya pumabor sa isinusulong ng House Speaker. Nanindigan pa si Soto na kahit kailan hindi siya pumabor sa chacha. Kahit maging konkon o constituent assemblyman ito, ang pamamaraan ng pagsusulong sa konstitusyon. Sinupalpal naman ni Deputy Speaker at National Unity Party Chairman Ronaldo Puno ang pagkaladkad ni Senator Marcos sa kanyang pangalan hinggil sa pag-amyenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng CONAS para palawigin ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inamin ni Puno na inihain ito kasama ang mga NUP congressmen ang House Bill No. 5870 noong November 11, 2025 para magpatawag ng konkon para linawin ang maraming bagay sa saligang batas tulad ng forthwith. Gayunman, mula nang ihain ang kanyang panukala ay hindi ito gumalaw sa komiteng pinamumunuan ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Balita naman tayo sa larangan ng palakasan. Hindi pa man nakakapalo ang world number 38 na si Alexandra Alex Ayala sa presyosong Roland Garros o French Open ay agad na itong nakalista para naman sa qualifying draw ng nagbabalik na HSBC Championships London WTA 500 na gaganapin simula June 8 hanggang June 14. Ang 21 anyos na Globe Ambassador na si Ayala ay kasalukuyang naka-schedule na para sa kanyang ikalawang kampanya sa French Open at umaasa na mapagandang first round exit nakaraang taon sa pagsagupa sa malapit na kaibigang world number 17 Iva Jovic. Habang hanggang sa mga sandaling ito ay nakatakda na ang salpukan ni Ayala at Jovic nitong Martes ng hapon.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita sa oras na ito. Mula pa rin sa silid pambalitaan, Ako po si Arman Galang.
2: Alam nyo mga ka-EXO, naisip ko rin ito na napaka-importante ng pagbili ng dekalidad, yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan ang nakataya doon, di ba? Kailangan sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagbili ng mga gamot o vitamins, pati na rin sa mga pampaganda. Aba, huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat, bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality. Mga ka-EXO, dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralan mabuti ba yan? Para sigurado, di ba? Pero di ba mga ka-EXO, alam naman natin na matagal nang pinagkakatiwalaan ang Unilab. Para madaling matandaan, ito lang ang tanong. Sa butika, Unilab quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami. Dati pa, bakit ka mo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan. Ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab tests, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO
3: 11 AA.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Create me work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Alas 14 ng oras, inatid sa atin ang Rexidol Forte, bilis banat sabat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Anagang yunilabyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ito yung masaya kahapon eh. Parang magandang balikan. Ito na lang balikan natin. Medyo masaya to kachokaran. At saka, si Senator Villanueva ang naging main actor. Tsaka hindi mo maintindihan kagad ano yung ibig sabihin. Ha? Tingnan nyo. Pakinggan natin ha.
4: Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
5: Gusto ko kasi maalaman mo na mahal kita.
6: Out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya? Samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin.
0: Tingnan nyo ha, kanina ang pinagtutuunan kasi ng pansin ng tao, yung sagot ni Lito Lapid. Yung unang narinig nyo, mga kachoran, si Senator Pia Cayetano. Balikan natin.
4: Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004.
0: Yan, si Senator Pia Cayetano yan. Ha? Lagi pala siyang binibigyan ng Maha Blanca ni Lito Lapid. Ipinadadala buwan-buwan, since 2004, magkasama na sila. Aba, ang dami ng Maha Blanca at saka Suman yun. Ha? Okay, so ito po lighter side.
4: So majority, minority.
0: Kasi ngayon magkalaban sila ng partido, ng political bloc. Dati magkasama yata sila. So nagpapasalamat lang siya. By the way, bago po ito nangyari, tumindig kasi kahapon si Lito Lapid dahil nung isang araw, hindi siya tumayo, hindi siya nagsabi ng I second the motion. No? Eh alam niyo naman sa butuhan, hindi naman, di ba, kinukwento natin, hindi naman kailangan lahat bumoto ng mag-second the motion kasi magbobotohan naman. Nung kamahalaga sa boto, no, kung papabor ka ba o hindi. Anyway, ituloy natin yung kay Pia Cayetano.
4: Buwan-buwan, nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
0: So, yun, nagpasalamat si Senadora Pia Cayetano kay Senador Lito Lapid kahit na magkaiba na sila ng political party. Ngayon, nasa majority si Attorney Pia, si Senador Pia. Si Lito Lapid naman, si anong tawag doon, Pangulo ba? Si Pangulo? Pinuno. Si Pinuno nasa minorya. Anong sagot ni Lito Lapid?
5: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
0: Oh, di ba? Edi tawanan yung mga tao. Actually, yung mga tao na yun, mga senador, tsaka yung staff siguro, yung mga nasa paligid, yung mga bisita. Pero hindi nagpahuli si Senate President Alan Peter Cayetano dahil siya binibigyan din pala ng pagkain ni Senador Lito Lapid. Kaya lang...
6: Bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya? Samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin.
0: So ito, mamaya-maya, yung sagot naman ni Senator Joel Villanueva na siyang majority leader. Mas matindi yun kaysa sagot ni Lito Lapid kay Pia.
6: So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal.
7: Mr. President,
0: ito si Senator Joel Villanueva.
7: Nilalapit ka daw niya sa Diyos.
0: Eh, tawanan ulit, anong ibig sabihin nun? Kasi mataas na raw kolesterol niya, nagme-maintenance na siya, pero binibigyan pa siya ni Senator Lito Lapid ng sisig. Kasi yung sisig, di ba, yun ang isa sa mga pangunahing pagkain dun sa Pampanga, kapampangan si Senator Lito Lapid. Tapos ang sagot ni... Ayun, Matataas ang kolesterol. Inilalapit daw sa Diyos. Bakit magiging madasalin? Lagi namang nagsasalita ng mga verse sa Biblia. Itong si Senator Alan Peter, di ba? Si Senate President. Anyway, yun po. Isa yun sa mga nagpasigla kahapon. Actually, yun lang ang naging masigla. Ang kasunod po nun, masaya din naman yung iba pang tinalakay, di ba? Yung mga para sa pagiging Filipino citizen, nung sports people, no, na kanilang sinusuportahan, mga kachokanan. Masaya din yon. Pero yung bandang huli, yung ganito ng eksena. Oh.
3: Ang rule section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa.
0: Itong pinag-uusapan na dito, kachokanan, nais naman ni Senador Marcoleta, Rodante Marcoleta, na payagan, mag-amienda doon sa kanilang rules, na payagan po yung electronic attendance, kumbaga anong tawag natin yon, hindi parang work from home, pero kahit hindi nasa bahay eh. tapos yung absent sa plenaryo pero makakasali sa deliberasyon at makaboboto. Halimbawa lang, si Senador Bato de la Rosa na ngayon ay nagtatago, well, para dun sa minorya, siya po ay nagtatago para sa International Criminal Court, para sa NBI, para sa PNP, wanted si de la Rosa. Pero para sa Senate President, na alam naman natin, inihayag naman niya, tsaka sa mayorya, eh hindi, dahil hindi nila kinikilala yung what you call this, yung warrant of arrest galing sa International Criminal Court. So, pwede nilang padaloyin. Halimbawa lang naman yon. So, yun yung pinagtatalunan. Gustong ilagay sa rule. So, naging medyo mainit po hanggang sa punto nung bandang dulo, parang namaliit ni Senador Rodante Marcoleta yung miyembro ng Senado katulad ni Risa Ontiveros na hindi naman abogado. Ayan, nagkainitan po doon.
3: Ang rule section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President.
8: Madam President, without giving meaning to anything.
0: Ito. Dito sasabihin ni Senator Marcoleta yun eh.
8: Ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya
0: So, yun ang sinasabi. Ha? Itong mahirap kasi kung wala tayong legal background dito, ibig sabihin kung hindi ka abogado, mahirap yun. Yun ang sinasabi. Kaya hindi yung pinalampas ni Senador Erwin Tulpo.
8: Background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito
9: Madam
8: eh. Sino
9: President,
8: po magsasabi
9: Madam
8: na bagong
9: President,
8: motion?
9: Point of order. Ad hominem.
8: Sinasabi ko lamang po, hindi, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi.
9: Hindi po tama yun.
8: Section 136.
9: Pwede ay, po ba? Walang kinalaman. Walang alam sa batas.
0: Ayun, sinuspindi po ni Acting Senate President Loren Legarda dahil doon. So, muli po, sabi ni Senador Senate President Alan Peter Cayetano, hindi magkaintindi yan. Nagtatalot ng interpretation eh. Kaya magbotohan. Pang ilang beses na sinabi niya yun, mula umpisa pa lang, magbotohan na. Kasi magkaiba ng interpretation. Alam naman natin, pag magbobotohan, talo sila ano doon. Talo sina Risa Ontiveros doon. Talo sina Ping Lacson. Kasi 11 sila. 12 yung nandoon eh. Ha? 12. 13 dapat eh. Wala nga si Senador Bato. Hindi pa siya makaboboto. So 12. So panalo. Malamang panalo. Pwede namang hindi kung biglang may kakampi sa minority. Pero ang iniisip doon, malamang mananalo siyempre yung mayorya, sina Senator Alan Peter Cayetano, ang Senate President, at yung kanyang mga kasama. Kaya hanggat maaarap, ramdam natin, pinipigil po yun ang minority na magkaroon ng butuan. Ay nako, bandang dulo, alam nyo kung sino nagbagi. Minority, nanalo yung minority na at least kahapon, hindi po nagkabutuhan. Ewan lang natin sa darating na Lunes. Ganito yon. May nakita po si Senador Tito Soto na paraan. At saka yung kanyang mga kasama. Nag-walk out. Tapos, di wala ng tao sa Senado. Ilan na lang silang senador doon. O, tsaka, ganito.
6: So, Madam Chair, I move that we divide the House.
0: O, ito, butuhan. Divide the House. Satiin natin ang bahay. Sabi ni Senator Alan Peter Quetano, let's divide the House.
6: So, Madam Chair, I move that we divide the House.
0: So, Madam Chair, I move that we divide the House. Sa ating salita yun, magbutuhan tayo. Magbutuhan tayo.
6: So, Madam Chair, I move that we divide the House.
0: Eh, 12 sila, tapos 11 yung may minorya, di ba? Okay, paano kaya mangyari?
10: And the voting will be done via Viva Voce.
0: So, nag-rule na. Dapat itong si Acting Senate President Loren Legarda, sabi niya, via Viva Voce. Ibig sabihin yung, nay! Hey! Si boses lang, hindi na kailangang taasan ng kamay, hindi na iisa-isahin, palakasan ng boses. So, ganun naman karaniwan sa butuhan nila. So, Viva Voce ang magiging butuhan. Pero, tumindig po si Senator Tito Soto, ang minority leader, at nag-motion.
11: Madam President.
10: Minority leader.
11: I move to adjourn or a quorum call.
0: So, ang motion niya, mag-adjourn na. Or, ideklara kung may quorum. Tingnan niyo mga tao dyan. Meron pa bang tao dito? Tingnan natin. So, yun ang kanyang naging motion. Ayun, nagbibilang na si Senator Alan. Naririnig natin yun. Ilan ba? 12? Ilan ba? Bibilang na siya. So, may nagbigay na ng notes dito kay Senate President Loren Legarda.
11: That is a higher precedence, Madam President.
0: So, sinabi na niya, higher precedence yun. Ibig sabihin, pagka yun ang tumindig ka at yun ang sinabi mo, lahat ng bagay na gagawin, dapat yun ang unahin. Higher precedence, itong motion to adjourn and roll call, yung quorum called. Kailangan ideklara na may sapat na bilang ng mga tao sa loob ng doon sa sesyon para mag-conduct ng business. So dito, magtatalo-talo na naman.
10: So I only see the minority leader.
0: So wala na pala, mga kajokaran, nung sinabi ni Senator Tito Soto, wala na yung kanyang mga kasama. Kaya sabi ni Senate President Loren Legarda, no, binigay pa sa kanya yung note, sabi doon, I can only see the minority leader. Si Tito Soto na lang ang andun. So, 11 sila. Yung 10 nakalis na. So, kung magbibilangan ngayon ng quorum, tapos meron yatang wala na rin sa mayorya. Mukhang walang mangyayari.
10: 12. Representing the minority, the others had left.
6: And, Madam Chair, we will
0: okay,
6: not...
0: ito, si Senator Alan Peter. Mukhang hindi na siya kukontra kasi nga, ang sinasabi ni Soto, higher precedence yun eh. Wala nang ibang dapat pang lumampas na pag-usapan doon. At magsasalita
6: object,
0: pa.
6: Object, but for the record...
0: Hindi siya kumukontra si Senator Alan

0: May ipinapasok na namang ibang bagay si Senator Alan Peter Cayetano. Parang ganito yung style kasi. Ang pinag-uusapan, magpapa-adjourn. Oo, hindi. Ang ipinapasok niya ngayon, walang sino man dun sa minority ang bumawal kay Erwin Tulfo at nagsabing out of order ka. Ay, unang-una, alam mong kakampi yun eh. Bakit naman sasabihan ng out of order yun? Talagang ang ko-question doon, yung hindi kasama, di ba? Kung totoo mang out of order. Okay, kung totoo mang out of order, eh wala pong, hindi natin masabi out of order ba siya o hindi kasi wala namang ruling kung nag-out of order siya. Anyway, yun ang nagiging issue na naman. Eh, tumayo uli si Senator Soto.
1: So we will not object, Madam Chair. In fact, we move...
0: Oh, hindi siya nag-object. At pagkatapos, ano daw?
1: That we adjourn till 5 p.m.
2: Madam President,
1: Monday.
0: Okay, so sabi niya, parang sumasang-ayon na siya. Sige, hanggang pinalalabas niya ngayon na siya na ang nag-move. Na hanggang... hanggang babalik na lang sila sa alas 5 ng Lunes, kasi ng trabaho nila, no? Holiday kasi ngayon. Hanggang Wednesday dapat yung session nila, holiday ngayon. So tumindig na naman si Soto.
2: Before that,
3: Madam President, motion to adjourn is not debatable.
0: So ang sinasabi ni Soto, hindi pinagdidebatihan yun. So rule din yun ng Senado, parang ganun. Eh pero siyempre, hindi basta-basta ganun lang. Papalag pa rin si Senador Rodante Marcoleta, meron siyang bagong kaisipan na gustong ipasok. Mga kachokanan, may kinalaman sa naturang rule ng quorum call at saka ng motion to adjourn.
3: Akala ko ba magaling sa rules?
0: Ay, teka, meron pa palang ganun. May side comments na rin si Senador Tito Soto. Parang sinabi niya, bobo pala kayo sa rule. Parang gano'n. Kasi sabi niya, akala ko ba marunong kayo sa rules?
3: Hindi
0: pinagdedebatehan eh kayo. Ano. Sabi naman ni Alan Peter, hindi ko naman dinidebate. Kasi sabi nga ni Tito Soto, yung motion niya, hindi pinagdedebatehan yun. So, sabi naman ni Alan Peter Cayetano, mukhang tama si Tito Soto kasi ang sinasabi niya, hindi ko naman dinidebate. Yun naman ang kanyang katwiran. Sige. Nagkasabay-sabay na naman. Sila sa Senado.
4: I'm not debating, and we will indeed adjourn.
2: Parliamentary inquiry.
0: Ito, si Senador Rodante Marcoleta. Gusto niyang ipasok yung kanyang bagong kaisipan. Mukhang may bago siyang interpretasyon dun sa rule na yun. Pakinggan natin.
4: Yes, Senator Marcoleta.
2: Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum?
4: We had a quorum, yes.
2: Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walk out ang minority, nawawala po yung quorum? Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out.
3: Yes,
2: I think we still have the quorum.
3: Madam President.
0: Ayan, ako. Okay. Rule na naman ang pag-uusapan. Ito si Tito Soto. Ayaw pa rin umatras doon sa kanyang motion to adjourn. Yes.
3: Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll.
0: So yun ang rule. Once there is a quorum call, you have to call the roll. The quorum. To call the roll. Kailangan mag-attendance. No? You have to call the roll. Pagka may quorum call. Okay, sige. At sino ang tingin niyo ang tama? Sabi kasi ni Marcoleta, nung umpisa, nandito naman lahat eh. Hindi lahat. Mayroon tayong tinanong na si Senate President. Meron bang quorum? Yes, meron quorum. Nagsimula tayo may quorum eh. Umalis lang kasi sila eh. Nag-walk out sila eh. Dapat may quorum pa rin tayo. Sagot ni Tito Soto. Kapag ka mayroong motion to quorum call, you have to call the roll. Mag-attendance tayo. Sino kaya ang tama?
3: Kahit naka-present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is.
2: Not upon a situation, call, Madam President, when they readily and willingly walk out.
3: Takes precedence.
2: Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President.
0: Uy, yun na. Siya na nagsasabi. Hindi raw covered ng rule. May interpretation na siya talaga. Decidido na siya dun sa pagbabago ng rule. Hindi. Yun ang kanya.

0: interpretation sa rule, ha? Hindi kasama yung nag-walk out. Hindi ka kasama sa rule natin yun. Eh, ano magiging decision?
1: Madam President,
2: as reiterated by the Senate President.
0: Ayun, nag-rule na si Lauren Legarda. Eh, kahit daw si yung Senate President, si Alan Peter Cayetano, eh, sumasang-ayon. Tama yung kay Tito Soto kasi ganun din ipinayag ni Tito Soto. At saka, kawawa naman yata si Senador Dante Marcoleta dito. Ah, naiba na naman yung interpretation. Hindi na naman siya nasunod.
2: And as conveyed by the Minority Leader, former Senate President.
0: Oh, ang sabi, yung Senate President daw. Si Alan Peter Cayetano yung tinutukoy dito ni Senator Lauren.
2: Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides.
3: 5 p.m. Monday.
2: And we will adjourn session.
0: Ayun, sumang-ayon na lang si Senator Lauren Legarda dahil yun din yung nakikitang rule talaga, tinatanggap yun ni Senator Alan Peter Cayetano. So yung bagong interpretasyon ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pumatok. Mga kachokran. Mga kachokran, yan nga po ay yan yung sinado natin. Kinundina ng minority bloc ang nila ipagtatangka na madaliin yung panukalang amyenda sa Senate rules kasunod po ng kanilang pag-walkout sa plenaryo nitong Martes. Kinwestiyon po ng minorya kung ang pagbabago ba ay may kaugnayan sa kagustuhan ng mayorya na makaboto si Senador Ronald Bato de la Rosa. Gayun din sa mga ulat na maaaring arestuhin ang ilang miyembro ng mayorya. Ayon sa minorya, makaapekto ang panukalang pag-amyenda sa paraan ng pagdalo ng mga senador sa sesyon, pakikilahok sa mga deliberasyon at paggamit ng remote participation sa pagganap ng kanilang mandato, kaya dapat itong dumaan sa mas malawak na debate. Iginit din ng minorya na walang duly constituted committee on rules at wala pang naihahalal na majority leader sa oras ng pagtalakay. Dagdag pa nila, hindi sapat na sabihing walang rules na nilabag dahil ang mismong proseso ng pag-amyenda ay dapat nilang sinusunod ng maayos at hindi minamadali. Iba naman siyempre ang paninindiga ng mayorya na naniniwalang sabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ay sila ang tama. Maraming salamat po kachokanan sa inyong ginawang pagsubaybay sa technical side ng ating engineer boy, pretty boy, Piñera. Ako po ang inyong kachokanan si Arman Galang hanggang sa araw ng bukas pag-usapan natin ang mga isyu, mga paksa at mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan dito lamang sa Doble Uno Doble Ocho. Thank you very much, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy mo nawa kaming pagharian upang kami mabuhay sa biyaya ng iyong awa.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
4: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
5: DZXO
6: 11
5: double 8.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Create may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Fazer isso.
1: DZXO
2: Doble 1
1: Doble 8

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: 11
1: double 8.

0: Wang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag-MX3. Araw-araw. Tulong para iwas-iwas sa sakit. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Great, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.
5: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami. Patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!
6: Sasamahan kita!
7: Uno Uno Ocho Ocho DZXO

0: 1-1-8-8 DZXO DZXO
1: Double One Double Eight
0: Double One Double Eight.

sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag, may titig at may lingit.

0: Create May Work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yung nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang yun nilabyan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

For 8 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alagang

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: ZXO.
1: Double one, double eight.
0: Double one, double eight.

0: lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
1: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Red may work pa. Ibiogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO
5: 1188
4: 1188.

0: WZXO.
1: Double one, double eight.
2: Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinauukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan, at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: 6-0-1-1-8.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Bay Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bay Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit po 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yun nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO!
6: 1-1-8! 1-1-8!

0: ZXO
1: Doble 1
0: Doble 8.
2: Kailangan maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilove quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ng Unilove sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilove. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilove ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilove para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilove quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilove quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilove, bumisita sa www.unilove.com.ph/products to know more.

Live sa lahat ng langit, pila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sun FM and 1188 DZXO.

0: mula sa silid pambalitaan ng 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City, 95.9 Big Sound FM Baguio City, 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union, 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya, 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela, 100.5 Big Sound FM Tugigaraw Cagayan, 88.7 Big Radio Tagbilaran Duhon, Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ang Thursday, May 28, 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Ay rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa aming TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. International Criminal Court Trial ni Duterte sisimula na sa November 30 sa The Hague. NBI at PNP hinanap si Senador Bato de la Rosa sa ilang lokasyon sa bisa ng ICC warrant. Truth Commission contra drug war killings, opisyal na ang inilunsad.
2: Iba pa ang mga headlines. Filipino Pride umangat sa 2026 American Music Awards sa panalo nina Apple the App at Cat's Eye. Albino Buffalo na kahawig daw ni Trump sumikat dahil sa araw ng sakripisyo sa Bangladesh. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, alamin ho natin ang koneksyon ng mga pagkonsumo ng karne sa pagkakaroon ng climate change.
1: At sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Huwebes, nakatakda ng simula ng International Criminal Court o ICC sa The Hague ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026. Ito po ay kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity dahil sa madugong war on drugs. Ayon kay Presiding Judge Joanna Corner, pinagbigyan ng hukuman ang kahilingan ng prosekusyon na simulan ang trial sa naturang petsa. Inaasahang araw-araw ang pagdinig hanggang sa judicial recess. Gayunman, magpapasa ilalim pa rin si Duterte sa panibagong medical examination upang malaman kung kaya niyang dumalo ng regular sa korte. Posible ring payagan siya na magkaroon ng isang araw na pahinga kada linggo, depende sa resulta ng magiging assessment. Iniutos din ng ICC na magkaroon ng interpreter o interpretation o pagsasali ng opening statements upang mas maintindihan ito ng publiko sa Pilipinas. Nahaharap si Duterte sa tatlong bilang ng Crimes Against Humanity. Kaugnay ng umano ay pagkamatay ng libu-libong suspect kasama ang mga inosenteng sibilyan na nadamay sa kampanya kontra illegal na droga mula 2013 hanggang 2018. Ayon sa prosecution, maaari silang magpresenta ng 60 hanggang 70 testigo sa paglilitis, kasama na rito ang ilang insider.
2: Samantala, nagsagawa ng magkakahiwalay na operasyon ang mga tauhan ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation upang hanapin si Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa PNP-CIDG, 4 na lokasyon ang pinuntahan ng mga operatiba nitong Miyerkules, kabilang ang 2 lugar sa Paranaque at tig-isang lokasyon sa Bulacan at Pampanga. Mas maaga rin kinumpirma ng isang barangay official na nagpunta mga tauhan ng NBI at CIDG sa isang bahay sa Angeles City upang hanapin ang senador. Si De La Rosa ay iniuugnay sa malawakang patayan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan siya ang nagsilbing dating hepe ng pambansang pulisya at pangunahing tagapagpatupad ng kampanya. Batay sa mga human rights groups, umaabot umano sa 30,000 o 30,000 na mga sibilyan ang nasawi sa naturang operasyon na walang kalaban-laban, o di kaya kunwari daw ay pinalaban ayon mismo sa mga testimonya ng dating Pangulo nung humarap siya sa Kongreso.
1: Samantala, sa iba pang balita, isang independent at civilian-led na Truth Commission ang opisyal na inilunsad ngayong Miyerkules upang imbestigahan at idokumento ang mga extrajudicial killings na iniugnay sa War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin ng Philippine Truth and Reconciliation Commission na makabuo ng malinaw at pampublikong record ng mga pagpatay at umano ay mga pang-abuso sa ilalim ng madugong kampanya kontra ilegal na droga na nagsimula noong 2016. Ayon kay Pablo Berhilio David, Bishop Pablo Berhilio David, advisor ng komisyon, panahon na naman upang manlaban para sa katotohanan sa mapayapang paraan at bigyang boses ang pamilya ng mga nasawi. Pinamumunuan naman ng dating ICC judge na si Raul Pangalagan ang komisyon. Git niya, hindi layunin ng grupo na palitan ng korte o agad magtalaga ng kriminal na pananagutan, kundi tiyaking maririnig, mabeberipika at mapananatili ang testimonya ng mga biktima at survivor. Kabilang din sa komisyon, sina forensic expert Dr. Raquel Fortun at human rights advocate na si Carlos Conde. Nabuo ang komisyon habang nakatakdang litisin sa ICC si Duterte kaugnay ng crimes against humanity charges, kaugnay pa rin ng war on drugs, kung saan tinatayang mahigit 30,000 katao umano ang nasawi ayon sa mga human rights groups.
2: Samantala, sa 2026 American Music Awards na ginanap sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, umangat ang bandila ng Pilipinas matapos masungkit ng ilang Filipino at Filipino-American artists ang malaking parangal. Isa sa mga tampok ang Filipino-American rapper na si Apple the App matapos muling sumikat online ang 2010 hit ng Black Eyed Peas na Rock That Body dahil sa viral dance trend nito. Nanalo ito bilang best throwback song. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat si Apple the App sa fans at buong pusong sinabing mabuhay ang Filipino. Kasabay nito, kinilala rin ang global girl group na Cat's Eye na kinabibilangan ng Filipina member na si Sofia La Forteza. Nagwagi sila bilang New Artist of the Year, Breakthrough Pop Artist at Best Music Video para sa kantang Gnarly. Sa entablado, ipinahayag ng grupo ang kanilang pasasalamat sa inspirasyon mula sa BTS at ang layunin nilang i-represent ang iba't ibang kultura sa global stage. Ayon sa kanila, mahalaga ang diversity at cultural pride sa kanilang musika, kaya't itinuturing nilang tagumpay hindi lamang para sa grupo, kundi para sa kanilang pinagmulan.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mahimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at siyempre sundan niyo po kami, follow niyo kami sa TikTok, Vanguard Balita. Mula sa Bangladesh, naging usap-usapan sa social media ang isang bihirang albino buffalo na binasagang Donald Trump dahil sa kapansin-pansing blonde na buhok na kahawig gumano ng hairstyle ni dating US President. Ayon sa ulat, ang 700 kilong hayop ay naging atraksyon sa Narayaganj, kung saan dinarayo ito ng mga tao para magpa-selfie at makita ng personal bago po ang Eid al-Adha. Dahil sa kasikatan nito online, tinaguri ang internet sensation ang naturang buffalo. Pero sa kabila ng viral fame, kinumpirma ng may-ari na ang hayop ay naibenta na at nakatakdang isa ilalim naman sa ritual na pag-aalay o sacrifice para sa Eid al-Adha, isang mahalagang tradisyon sa Islam kung saan iniaalay ang mga hayop bilang pag-alala sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ayon sa mga ulat, ito ay bahagi ng normal na gawain tuwing Eid kung saan milyon-milyong hayop ang inialay sa iba't ibang panig ng Bangladesh si Donald Trump ay ang kasalukuyan pa rin Pangulo ng United States.
2: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, alamin natin ang koneksyon ng mga pagkonsumo ng karne sa pagkakaroon ng climate change. Alam nyo ba na yung paborito nating chicken, baboy at beef ay mga dahilan ng pagkakaroon ng climate change? Opo, kahit parang ordinaryong pagkain lamang sila sa hapagkainan. Ang baka naglalabas ng methane sa tiyan nila, isang super lakas na greenhouse gas. Ang baboy at manok naman ay may epekto rin sa pagdagdag ng methane pati na rin sa pagkain kailangan nila at dumi nila. Kinakailangan magputol ng mga puno para gumawa ng pastulan na lalong magpapalala sa pagtaas ng carbon dioxide. Dito papasok ang konsepto ng carbon footprint para itong marka ng init na naiwan ng ginagawa natin sa mundo. Mas maraming pagkain ng karne, mas malaki ang carbon footprint mo. Mas pinapainit nito ang mundo, mas lumalakas at dadami ang mga bagyo katulad ng Yolanda. Kaya ayon sa mga doktor, mas maraming fruits at vegetables sa pagkain. Hindi lang ito maganda sa kalusugan, nakakatulong din sa pag-iwas sa climate change. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo na ang high blood, diabetes at iba pang sakit, makakatulong ka pa sa ating planeta. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Mula po sa idiniklara kahapon ng umaga na search and retrieval operation na lamang, tuloy nung isang gabi pa, no? Doon sa gumuho na ginagawang siyam na palapag na gusali sa Angeles, Pampanga, ibinalik sa search and rescue. Ibig sabihin, umaasa pa po yung mga opisyalis natin kasama ng mga pamilya na nandoon pa rin na mayroong pambuhay doon sa guho. No, kasi pag search and retrieval, talagang parang hopeless na, di ba? Parang wala nang aasahan pa. So, pati yung paggamit ng mga heavy equipment na delikado, mukhang imo-modify na rin. Merong sapat na pag-iingat, ang kahulugan po noon, sapat na pag-iingat ang kinakailangan pa rin dahil baka kinukonsider nga po na may buhay pa at baka makasama, no, kung basta pag-retrieve na lang ang operasyon. Samantala, yung pamahalang bayan ng Talavera Nueva Ecija ay nagpapahayag naman ng kanilang pakikiramay sa pamilya ng yumaong konsehal, miyembro ng Sangguniang Bayan, si Konsehal Rene Reynaldo Bautista Valdedara, na magkakaroon po ng necrological service sa darating na araw ng Sabado. At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita, manatiling nakatutok dahil susunod na. At magpapatuloy po inyong mga paboritong morning programs para sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan. Muli po si David Ryan para sa Big Morning Rush sa 1188 DCXO AM. Pag-usapan natin.
2: Sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran, Sirtuin, Bohol. Ihanda po ang inyong good vibes kasama po ang Big Morning Jam at Big Morning Rush. Sa 101.3 Big Sound FM Solado, Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme po makakasama nyo sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Kawayan City, Isabela, maghahatid po ng saya at musika sina DJ Piolo at DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, Cagayan, samahan naman po si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: At muli po, mula rito sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Noel Ragasa, ako po si Arman Galang.
2: At kasama naman po sa ating productions ang mga interns ng University of the Cordilleras mula po sa Baguio City. Ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas. Pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng 2 araw. Kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag-4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa

0: Oras natin, katsokanan ganap na ang 32 na minuto makalipas ng alas 7 ng umaga. At ang oras ay iniatid po naman sa atin katsokanan ng... Yes, bio-flu. Tormor symptoms, baka flu na yan, i-bio-flu na.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sa...

0: or more symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos, SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maalinsangan pa rin, no? Mainit pa rin ang ating umaga, kachokaran. At ngayong araw na to, inaasahan po na papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Doming. Doming, eh, no? Pag pumasok na dito sa PAR, bagyong Doming. So, pang-apat na bagyo yon na inaasahan po na makapapasok sa Pilipinas. Kung ano ang magiging epekto noon, hindi masyado. Di inaasahan po na magla-landfall, pero tingnan natin, mga kachokaran, laging kaingat pa rin po kahit sa init, kahit sa bagyo, no? Siyempre, pagka merong mga ganyang lagay ng panahon, kailangan talaga nag-iingat tayo. At mainit pa rin ang arangkada ng mga balita, mga kachokaran. Si John Vic Remulla namumuro kay PBBM. Bakit? Ayun ang sinasabi. Ted Herbosa namudmod ng 600 million peso sa WHO. Ganon, sa WHO, 600 million pesos. Si Robin Padilla, kakasuhan po ng obstruction of justice. Naku ah, iba yung mga development na nato, mga kachokaran. Samantalang ang palasyo, eh dead ma lang daw. Wa effect para sa kanila. Wa kiber, ayan, kiber, galing mga salita. Eh, no? Doon sa sinasabing pagbagsak sa popularity o performance rating ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang DTI, ito, ha, doon sa mga nasa transport sector, ang DTI magpapautang daw po sa transport sector. Samantalang ang Malacanang, wala rin daw paki sa Dina Pami. Woo! Maniwala. Dumistansya Malacanang sa mga makukulong na senador. Wala silang kinalaman sa mga talaga ba? May makukulong na ba kasi talaga? Grabe ha. Kung mangyayari to, mga kachokaran, parang ito yung sinasabing dahilan. At least, yun po ang iniisip no, nung ilan dyan sa tabi-tabi na dahilan kung bakit inaapura, minamadalip yung pong amendment doon sa kanilang rules sa Senado, yung papayagan po ang teleconferencing. Yun bang dadalo yung isang senador sa pulong sa pamagitan ng komunikasyon, electronics. Yan. Pero wala daw kinalaman, sabi ng Malacanang. Wala daw silang paki. Wala daw silang kinalaman doon sa kung sakali mang may makukulong na mga senador. Samantala, ang Kamara de Representantes, House of Representatives po ay binitin yung pagpapatibay, approval dun sa political anti-dynasty bill. Aha, bakit? Oh, talaga ba? Ang lisensya daw po ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa baril o ang bilang ng baril, di umano, na meron ito ay nasa 117? Dami nun ha. Iba't ibang kalibre daw yun, mga kachokanan. Iba't ibang kalibre. Ngayon, kansilado na daw po ang mga lisensya.

Arman ka lang po ang inyong kachokanaan. Sama-sama pa rin tayo sa isa pang edisyon ng ating palatuntunan ng pag-usapan natin dito lamang sa 1188. Sa technical side, agapay natin siyempre ang gwapong gwapo. Sabi ko sa inyo, pag sinabi kong gwapong gwapo talaga yan. Engineer Boy! Pakapinga muna. Boy! Pretty Boy Piñera! Alam nyo kung gaano kagwapo to? Mas gwapo lang ako ng konti sa kanya. Muntik nang umabot. Grabe, grabe. Kayo po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntunan ng kachokanan. Kaya naman, inihikayat po namin kayo. We do invite you to please like, follow, and share our Facebook page, 1188DZXOAM. At dito po, comment-comment lang tayo para tuloy-tuloy naman ang ating balitaan. Paramdam kayo, paramdam naman kayo. Ang tawag doon, do react please. Mag-react naman po kayo. Eka, ano?

Sa lalawiga ng Nueva Ecija, tuloy-tuloy rin po ang kampanya laban sa criminality. Joel Bigosela, magandang umaga po. Ito muna bago yung mga national issues, mga kachokanan.

0: Okay, magandang umaga sa aking gwapong-gwapo rin kumpare, no? Ang worthy brother, past faithful navigator, si paring Eli Sauco, ang Ginoo sa likod ng Luz Bimindas. Yan, siyempre, alam niyo naman, basta sinabi ko ng Luz Bimindas, no? Pagsasabihin ko pang Luz Bimindas Event Center, baka singili na ako, Kuya Boy, ni Nietzsche, no? Baka nakikinig ngayon yun, nanonood ngayon yun, eh baka bigyan ako ng resibo mamaya pagka sinabi ko pa, masarap kumain, masarap mag-unwind, masarap isama ang pamilya sa Luz Bimindas Cafe. Ay, baka... So si Pari Elisao ko, no? Pero masarap talaga doon, Luz Bimindas Cafe. Doon sa may... Sasabihin ko pa, address ko yang... Baka kumpletohin na rin yung resibo sa akin. Ano, resibuhan na ako ni Nitz. Luz Bimindas Cafe sa may General Tino Extension, Cabanatuan City. Sa may Vergara Highway, Kamo. Okay. Paborito lang misis ko yun. Wala akong magagawa. Okay. June Salcedo, magandang umaga. Si Cherry, CY, good morning. Joel Gosela, ha? Apan Mark, Claret. Lawrence, yan, good morning. Catalina, magandang umaga kay Renny Boy. Hamon, kasarap naman ito. Pero iba yung spelling, Jamon, Jamon. Caroline, Casino. Si Casino pa lang yung iniisip ko kanina dahil yun yung naka 3 points doon sa Meralco para selyuhan yung kanilang panalo kagabi, sa laban sa TNT. Si Aki, Aki, Edgar Jacinto Santillan, magandang umaga po. Isang 9mm pistol, mga kachokana, na may 5 bala at 5 sasin ang hinihinalang shabu. Ang di umano ay nasamsa mula sa isang 61 anyos na lalaki sa pagpapatupad ng search warrant operation ng Gapan City Police Station sa Barangay Kapalangan, sa lungsod ng Gapan nitong Martes. Batay po sa ulat sa Nueva Ecija Police Provincial Office on Nepo, ang operasyon na nagresulta sa pag-aaresto ng suspect na residente naman ng nabanggit na lugar ay sinagawa sa bisa ng search warrant na inisyu ng Executive Judge Regional Trial Court o RTC Gapan City. May kabuang timbang na 7 gramo at nagkakalagad ng 47,600 pesos ang nasamsam na shabu mula po sa posisyon umano ng suspect. Ayon sa pulisya, nakakuha rin daw ng iba't iba pang shabu para pernelia ang mga pulis, yung gamit sa pag-re-repack, ganun, pagtimbang ng shabu. So dahil may baril, bukod po sa paglabag sa Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act, ay maharap pa rin sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang naturang suspect. Imagine, 61 years old, mga kachokaran, senior citizen. Tapos, doon ngayon sa kulungan. Kainit, kainit. Alam mo, pag napunta ka doon sa detention facility ng Gapan City Police Station, nako, sakit sa loob. Kahit sa labas, masakit pa rin. Kainit eh. Sa labas nga, napakasakit sa balat eh. Doon pa, sa loob. Tapos, ang dami-dami na nila doon. Samantala, mga kachokanan, ang pamahalaang bayan ng Talavera Nueva Ecija sa panguna po ni Mayor Aris Gaboy Lim at ganoon din ang kanilang Vice Mayor J.R. Santos ay nagpapahayag po ng kalungkutan sa pagpanaw ng kanilang isa sa mga opisyales. Ang sabi nga ni Mayor Aris Gaboy Lim ay mapagmahal na ama, kapatid, kaibigan at lingkod bayan si kagalang-galang Reynaldo Bautista Valdedara. Siya po ay isang kunsihal. Isang lingkod bayan na buong puso at walang pag-aalinlangan na nag-alay ng kanyang oras, talino at lakas para sa kapakanan ng mamamayan at sa patuloy na pag-angat ng ating bayan ang sabi po ni Mayor Aris Gaboy Lim. Sa kanyang paglilingkod, inilalarawan po niya itong yumaong si Konsehal Baldidara. Sa kanyang paglilingkod, sabi ni Mayor Lim, hindi lamang niya ginagampanan ang tungkulin kundi buong puso niyang inialay ang sarili dahil sa tunay na pagmamahal sa bawat Talaveranyo. Nagsilbing haligi ng puwersa, pag-asa at tumayong aming ikalawang ama, isang ama na laging handang makinig, maunawain at naging gabay na at tagapayo ng bawat isa, sabi pa po ng alkalde. Sabi ni Mayor Aris Gaboy Lim sa panahong ito ng matinding pighati, kami po ay tauspusong nakikidalamhati sa pamilyang naulila, mga kaibigan at kapwa lingkod bayan. Sama-sama po tayong manalangin para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa at kapahingahan sa piling ng puong may kapal. Maraming salamat po, pagwawakas ni Mayor, no? Mayor Aris Gaboy Lim. Maraming salamat, Konse Rene, sa iyong pagmamahal sa bayan hanggang sa muli. So, pakikiramay po sa pamilya. Tayo man ay nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Konse Rene Baldidara. Oras natin, ganap na ang alas 7.44, mga kachokran. At ang oras ay inihati naman sa atin ang Biogesic sa sakit ng ulo. Mag-Biogesic agad. Ramdamang alaga, most doctor prescribed pa. Biogesic, ingat.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: Tuloy po tayo sa ating kwentuhan at balitaan. Again, inanyayahan po namin kayo, ha? Mag-comment lang, magpaabot ng inyong mga opinyon, ng mga balita na gusto nyong mapagkwentuhan natin, no? Dito po sa atin namang pag-usapan natin. Heart Evangelista Angelica Panganiban, binubuhay muli ang friendship. Bakit? Na-deads ba yung kanilang friendship, kuyang? International Criminal Court Trial Chamber 3, itinakda na po ang pagsisimula ng trial ni dating Pangulong Digong Duterte. November 30 na po magsisimula ang trial. Pero I understand, ano, sasailalim pa rin sa, you know, medical examination ang dating Pangulo. So titingnan po doon kung kaya ba niya talaga na buong mga paghihiring na yon, kailangan niyang dumalo or magkakaroon ng assessment. Anyway, dito muna tayo. Nadidismaya na umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya dahil sa mga hindi mahuling high-profile fugitive, kabilang na nga po si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ulat ng online news na Politico, sinabi raw ng isang impormante na nadismaya umano ang Pangulo sa diskarte ni Rimulyan na mas pagtuunan ng pansin ang grandstanding kaysa sa agarang pagpapatupad ng aksyon. Lumabas umano ito sa press briefing sa Malacañang noong May 19. Kaugnay ng pagtakas ni De La Rosa kung saan bigla umanong nawala si Remulla bago matapos ang briefing kasama sina Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. at Acting Justice Secretary Frederick Vida, quote-unquote. Marcos allegedly ordered John Vic to be pulled out because his statements were no longer aligned with Nartates' messaging. Sabi po ng impormante, matagal na rin umanong ikinukonsidera ng Pangulo ang pagbabalik ni dating DILG Secretary Benhar Abalos. Ngunit nananatili pa rin si Remulla dahil umano sa kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Ano yun, na package na lang, ganun? Nakatanggap ng puna si Remulla dahil sa umano ay mabagal na aksyon sa pagpapatupad ng International Criminal Court arrest warrant labang kay De La Rosa na tatlong araw na namalagi sa Senado hanggang sa makalis noong May 14 matapos ang insidente ng putukan. Ayon sa impormante, dapat ay agad kumilo si Remulla matapos tanggalin ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ng senador. Sabi ng impormante, instead of moving decisively once the TRO was denied, he went to the Senate during the height of the May 13 shooting incident, faced the media while limping, and publicly announced that he was not there to arrest De La Rosa, end quote. Bukod kay De La Rosa, kabilang din sa mga hindi pa naaresto ay sina dating presidential spokesperson Harry Roque na naharap sa kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakadawit nito sa Pampanga Pogo Operations. Andiyan pa rin ang hindi nadadakip ang negosyanteng si Charlie Atong Ang na inugnay naman sa kaso ng mga nawawalang sabungero at dating ako Bicol Party List Congressman Saldi Co na nadadawit naman sa flood control scam. Sa iba pang balita, kinuyog ng ilang senador at kongresista si Senador Dante Marcoleta dahil sa di umano ay pagmamalit nito sa hindi abogado na si Senador Risa Ontiveros. Sa sesyon ng Senado noong Martes ng gabi, matatanda na sinabi po ni Marcoleta kay Ontiveros na ito po ang mahirap dito kung wala tayong legal background. Nung sinasagot niya yung sinabi ni Ontiveros, no? Ang pahayag ni Marcoleta ay agad sinupalpal ni Senador Rafi Tulpo sa pagsasabing wala itong karapatang sabihan ang isang kasamahan sa Senado na walang alam sa batas. Eh sabi ni ano ni Congressman ni Party List Congressman Chel Jokno, mas nakababahala ang may alam sa batas pero pinipiling baluktutin ito. Ayan, sabi ni Jokno. Eh sabi naman ni ano ni Senator Panfilo Lacson, si Marcoleta na bagamat hindi niya pinangalanan ay halata namang itong tinutumbok. Ito ito yung ito naman sa kanyang X account, sabi ni Lacson. In a condescending tone, a colleague who is a lawyer took issue with Senator Ontiveros' lack of legal backgrounds. I have a simple message. It's the rules, stupid. End quote. Tapos naman ang sabi ni Lacson, mga kachoran. Okay, antabayanan pa rin mga kachoran ang atin ang punghanay ng mga balita dito pa rin sa Double One Double Eight. Tingnan niya natin yung iba pang mga kasama natin na nandito sa mga oras na ito. Ay, teka. Good news, siyempre, kailangan lagi tayong may piece of good news. Phil Manalo Cariaga, magandang umaga. Oh. Para po sa taon, fiscal year 2026, Local Council for the Protection of Children, LCPC Functionality Assessment, aba, na nakatanggap po ng parangal at pagkilala ang bayan ng Hain, Nueva Ecija. Sa panguna ni Mayor Attorney Sylvester C. Austria, ang parangal na ito ay patunay, sabi niya, ng ating matatag na dedikasyon sa pagprotekta ng kapakanan ng mga kabataan sa ating bayan, sabi ni Mayor Tony Sylvester Osia. Kaya naman sumasaludo po ang bayan ng Haen sa mga patuloy na naglilingkod para sa mas ligtas at mas maunlad na kinabukasan ng kanilang mga anak. Marie Christian Bot, magandang umaga po. Ano ba yung nakasalang natin para sa... Ah, meron pa tayong hanap buhay. Yes, meron pa tayong hanap buhay. Oras natin, Katsokaran, 7:53. At ang time check, inatid naman sa atin ang Rexidol Forte. Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
4: It's me, your auntie!
5: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
6: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
5: Idol!
6: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Anagang yulilabyan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: O kasama natin ngayon, nakatutok po sa atin si Rennie Boy Hamon. Ang gwapong-gwapo na si Pass Faithful Navigator ng AJMR. Okay, si Pari Elisao ko, Alejandro D.C. Albaran. Alejandro Albaran, good morning. Joel B. Gusela. Manny Magno, magandang umaga. J.R. Garrick, good morning. Catalina Amoranto. Si Rachel Balboa Bitangkol. Ayan, good morning. At siyempre, naka-heart si Caroline El Casino. Caroline o Caroline. Magandang umaga po sa inyo. Si Phil Manalo Carriaga. Alejandro Albaran, yes. Faye Gabriel. Lorena Buwan. Joel Gosela. Marisa Rubio. Duran Ferdinand. Faye Gabriel, yes. Okay. Sa inyo po ha. Thank you very much ha. At narito pa rin ang isa namang tanging bilang musikal para po sa inyong pakikinig ngayong umagang ito. Eh siyempre yung mga pangkaidarang ko to. Antabayanan pa rin ang hanay po naman ng ating mga balita dito lamang sa ating palatuntunan. Pag-usapan natin si Cap Darius Yarcia. Dating barangay chairman ng Santa Arcadia, Cabanatuan City. Good morning, Cap Darius Yarcia. Good morning, mabuhay. At si dating kapitan din, Gege Punsalan ng Villa Ofelia, Cabanatuan City. Good morning.

Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas. Pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw. Kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag-4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXO AM.

0: Sa kabanatuan at buong kapuluan ng ating pong oras, ganap ng alas 8 ng umaga.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Muli po magandang umaga mula pa rin sa silid pambalitaan ng DZX. So, narito ngayon ang hanay ng ating mga balita sa oras na ito. Mahigit 60 katao ang arestado matapos salakayan ng mga otoridad ang isang hinihinalang large-scale online investment scam hub sa Pasig City. Ayon sa Philippine National Police, isinagawa ang operasyon noong Mayo 20 sa panguna ng PNP Anti-Crime o Anti-Cybercrime Group